ba sengi no yene kwadi, ba wasi mange ya mese, bolero me o di boma, na ba wondo Julieta, na muma o awedi, mama sengi no tenika, aminde poison na mawo, Romeo madia solunge, deva malangwe anomona,